0: kake kaziri kumi zikubura yo ndagare musaha ya 10 nemo ngugo ngugo ngugo ngugo ngugo bamweta Nason driver wa Kakadi district ngugo but so soro sikia kwamba ndio hivyo ndio hivyo kama lo
1: Yarikamba
0: woi.
1: Akazina watera ako.
0: Tokolo makita.
1: Almo ugamba mwenga na mega. Na akora. Na akora ki. Mwenu kagare mwa kazina kaino ugamba mwenga. Akani tena kagamba hambe huwa. Makoporo maya na akora. Makoporo na mega maya na akira.
0: Kampu ule mbu.
1: Mwenye

Hoima Road. Bakwata nize hamu na Makerere University. Batuleta ilobu hereza obu kutende kirabana na abu vona abantu wakuru. Abata asomere. Na inyo aba asomereho. Bakata andika ira na abande basoma. Bamara ne baru haba itunga. Bata andika no kuyore sente. Bobo nive kozi sabonka. Bakutendeka emirime yomutwe. Kandobu hereza bunubuona. Bulibu abusa. Gamba nkebja isoke no kwenyiriza. Ebyo kukanika motoka. No kugidabirizo. Driving biyete ebyo kufuga. Nibako onyera na ababa kuenda kuongera kilasezo mu driving permits.

Jojo Hoima Road. Bakwata nize hamu na Makerere University. Batuleta ilo buhereza obu kutende kirabana na abu vona abantu wakuru. Aba taasomere na inyo aba asomereho. Bakata andika ira na abande basoma. Bamara ne baru haba itunga. Bata andika no kuyore sente. Bobo nive kozi sabonka. Bakutendeka emirime yomutwe. Kando buhereza bunubona.

0: nyawe kine kipikindi kinaga mu rubingo nibuna ruga kikanikisa hati kifuire ira hati nkutenka dora kionange kikudumuro mwika
1: temiteo kawakemo tarekere orozeri itu wabakani kisaraba makarika mayonjo haliba sangwa mkutu hirira buhirira epikipiki ya jibotariki haa mainaro ekumare hubo ya hamugongo
0: baitu nanyowe tompaburaga bojoka nabona na epikipiki
1: haba saijo monsimu nubakirana kandi bulomo mulimogwe haruhu wakukukuka muwewe na nyakojo Muhammad and Sons haba kusangwa kienzige Hamaket Street hamuhando gugena kasokero eduka yabo yetoro iluwe hobuti na akaituruwa kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak yaba juaire overall zabolo hatotera maiso muduka orone yona kwepo keire spare parts nkaba ikiriza mari nebatunda bloka za senke emipira yebikabiona na oilo yebikabiona ebyoma bya magari byona emisingi ya pikipiki na magari ebinyuzi piston rings hamuna valves emito ya pikipiki tanka empanga ebitara ebisaha nebakora na wiring za pikipiki leketa kutomeze bikungu gitware hanu nebasubuza no wakugura kimu kimu bahikire baina ama stowa ga oilo tokumaraho
2: na nyewe kangi tuwale yu hati nikuondoleri yongereru wale uruwe ileki
0: kuenda kumanyevi kukiraho osobora kumuhikira hanamba yesimu 0 msanju msanju msanju kinana nemu msanju na iviri makumi aviri
1: nyakoja Muhammad and Sons Kenzige ni wamanyire mbairabu uruwe ilewe peke peke
3: ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
4: Waka huriromu nuzi.
5: Chari dekanyo hengu temwendi. Akantu mali niko kanuweza iwe. Ako kunyo kabuli mtu wa kuenda. Kange ende na nyongura kange. Sinaiba alkoholi kikombucha. Na yoni biyeseka kitego stamp. Kigendo maisa abantu ni wakinyua. Ako kunyo ka sinaiba katukoli yomboki. Entanga huzi. Hamne virunge vindi. Iwa yetagire kikunyo kia sinaiba. Obwele vunu kimazire kwe torora. Omuihanga liyona. Omaduka. Omasupamaketi. Omadipoti. Omabara. Nebjweka biyona. Ebyo kwe gondezamu omuihanga. Mali. Kini cheki okunyua. Huli rengeli kikusirimu kwa mumiro. Sinaiba alkoholi kikombucha. Ekyo kunya kya sniper ni kinywebwa abantu bonna. Inywa abasubuzi obo kwano yenda kugobora mbusubuzi. Ekyo kunya kyo kusubura kirikimu kyonka sniper alkoholi kikombucha. Nikyo buli mtu akunywa. Kandi inywa betagire kyo kunya kinu ekya sniper abakagadi kikube kyangwali hoima kyegegwa kivali. Hamuna handi hona. Mubatere simu motoka yabwe kikwikieho. Hazira musanji munana. Anana itanu ikumi na ina kienda na itanu dara nenu eya zira musanji itanu muenda abiri na ina kienda mkaga wenywele sinaipa alkoholi kikombucha otambuze mirimo yawe kurungi obwo mezi ugaruke uhiaka
6: otyo mukama mpere nyakusanga gatet ninyetage misoro ya government iwanyagiri
7: era chief katatekeye kusaba mutwe sanywe mwenga wa government bemwandi bade mutuyama ne mutifunira ya basawo be bisoro raba karusu wana mazente za fe
6: omusoro ngukuganyire gatet nyege itawo na abantu abande ba kyaro itwele tutwara abana tubahanditse mu mitiana agrovet institute isomera nene kwegesa obusawo be bisoro hamune byo bulimi ni itwara abana bamazire sinye yakana nabo naba bamazire ya mukaga nime kubane andik mitiana agrovet institute nesangiba mitiana town council harugudora na mutamba road kilomita a mukuruka mitiana town isomero lya bojo na baisiki kandi lidono buraro dikole vigezo kuruka mu unebe school fees zabu zo mutaka bagero na farms zo kora practicals za begi kana bejo bamara kusomera mitiana agrovet institute bafunana one mirimo
8: tabara application form haredieno rundiki tere simweno 0782 88 182 nemo e simweno 0782 8818 nemo
6: Mitiana Agrovet Institute Institute ya kusomesa ebyobulimi hamu n'obusawo ebisoro
4: Uchuroi nekiroto kyo kutunge pikipiki ya Bajaj. Brand new. Baiju kando lemesiwe nkoko saa gitunga. Habwebi nsimbi. Hatuwe sune haitama. Karomu Quick Services Limited. Niboba izire kukonyira.
9: Habantu wakagadi hamune bichweke winde bere ilo. Hekianyu wakakitele zaira. Mwikira mwikira aba Karomu Quick Services Limited. Hanu wa mukagadi bali hamugenye street.
10: Eruguru ya Stanbic Bank.
9: Nibahereza loan. Hezitao kuerali ikiriza kandi tizi kutereba niza. Baina farmers loan. Eza balimi. Eza business. Eza bisalabi ya masomero. Heza bakozi ba government, salale loan, hamune zindi. Bakutuunda pikipiki, gama nka Bajaj, hamuna tukutuku. Kani baina nazipaya batu zao, gama nkeza vama, hamune zindi. E pikipiki zinu nosobra zitunga kuraba mukash. Nundiki kiwa njampora. Habuira bunu nosobra kwefugira Bajaj bokise mpia kakavera. Obunoteka ya deposit ya milioni emu yonka. Eze siga hile, nosasulira ompora. Okusora no kusasura every week. Hikira bakaromu Quick Services Limited. Nabimu halibinu, hendanga muntu, e barua ya chapaso nero si one. Haba kuweye mire lababiri. ATM card, a copy ya appointment letter, rundiketi ni ukukura. Ukusawara nukutungu weleza wavu kurugu mbichwe kibi kwa ukana. Igayaza, karguza, kakumiro, muhoro, hamuna handi.
10: Hikireza kiloto kia wekuraba mukaromu Quick Services Limited. Kumbanya vikukira utera ha 0200, kienda na itano, ikumi na itano, 00, hamuna 0 musanju munana 0, abiri na mukaga, 0 isatu, makumi ana. Karomu Quick Services Limited. Hanu kagadi hamugenyi street, eruguru ya Stanbic Bank.
11: Mugaro mwana wo muka urabona kwija tukutangirire ho mugaro mwana
12: kanuni kakaire ako kusome baruha yawe hano akekesia iwo liyoko oli mukazi oli musaija oli mwana haruhembera sokura bamokwe taga ubuhabuzi ku rugo mbantu handike baruha ogirete hano akekesia bagisome abantu bakobu habuzi osobore ku ruga mu mberezo kurabamu akaire ko kusome baruha akekesia nikababuli kya baraza kwika kya katano samu sanji kichwekeza amusana paka samu nana kanu ni kakaire ako kusome baruha yawe hano
13: mwanganyo mutumida waka mtaje msente zange nyingi nyangume bili kaka tunda mkuru na ita mfaku
11: homu garo mwana womuka uwebala kuija tukutangirire homu garo mwana womuka atahiremu

Johoima Road. Bakwata nize hamu na Makerere University. Batuleta ilo buhereza obo kutende kirabana na abobo na abantu wakuru. Aba taasomere na inyo aba asomere ho. Bakata andika ira na abande basoma. Bamara nebaru haba itunga. Bata andika no kuyole sente. Obo nibe kozisa bonka. Bakutendeka emirime yomutwe. Kando buhereza bunubuona. Bulibu.

0: Akagadi Chibali Community Radio wasibo tomochizo murunji nyikiza nkuletere abashaho kuruga mu bavigo organic mukurika yo mubiranga baferego turamwe mu busasi ninyowe atiro muhabuzi reka ntangireho umushaho nsubuga atuye 70 kanize je ninyowe mutangiri wabare ku Jesebu
1: ane yanzize nyo ngaburi jo uriro urira kayimba ko kumpewo yonna eza radio eze mikutwe jenja ulo tubatuze kusomesa ku byabulamu era soko mpeya kubudachika butono nyo obeko byoyiga nebye tukujukiza obuli awo ono kumobula mubo nga bulamu banji obulamu temubutwala nga kikuru naye ato mumaliriza munonya bujanjabi olusi ogenda okunonya obujanjabi nga tebikyasoboka nga byayitako omuntu ogenda mu ddwaliro osubiro ine kirwadde kimu bagenda okwekenenya oba okwekebejja ngo ine ndwadde ttaano niki ekizitusa nezifuuka ttaano kitegeeza gwe tewafaayo tewejjanjaba tewamanya status yoyimiridde otya era gwe jjangu olunaku olw'enkya mu bavigo organic and natural health products nga tujjanjaba abantu nga tukozesa ddagala lya butonde era tulina amalwaliro mangi mu Uganda naye nga tuva Kampala kalerwe ku ddwaliro eri abakadde tugamba abakadde bo twabafuna mu diguli mu kubajjanjaba gwe bw'oba okakasa nti olinamu kadde weeyo aine kyamulemerako mu ndwadde mutukeze bukeze enkya oje wanekagadi tulinanye radio gye bayita KBS awo wenyini we tuli botuka ku KBS kube simu nti nga sibalaba muli wa tujja kukima botuka mu tawuni ekagadi kube simu abavigo gadi kimuli wa tujja kukima oba tukulagirire boje ho imakuru okutaano nayo tubere buli wa kutaano tugambe ndwadde zonna zituletere olunaku lwayo tusibye mubende kudwayo lya feriye mubende neriya ekakumiro wabaddeyo abasawo abalala naye nga amalwaliro gonna nga bwe muwulira tugogera ejjinja emasaka ekampala emubende ekakumiro kagadi lune tugamba nti tuyina emasindi tuyina ekiboga tuyina ehoima era omwaka guno essaawa yonna gwe ng'olina omuntu osaidiza emiti yana eyo yo twamaze dda tugenda kulonchinga ddwaliro emiti yana mu tawuni kubanga wowera okusaba kw'abangi mitiyana bambi tubadde tubayitako tuve Kampala ne tubayitako ne tugende e Mubende n'ogamba ate ab'emitiyana bo bazza gwaki tugende e Kagadi ow'emitiyana ne tumuyitako ng'ate ayina disitulikiti ezimwetoolodde nyingi so emitiyana saawa yina tugenda bateekako eddwaliro ly'abavigo organic muzze mutusabe ebbanga ddene era abalwadde baffe ababadde bajja e Mubende nga muva mitiyana abamu mugenda Kampala mutulindirirawe emitiyana tugenda kuba tubabuulira olunaku so gwe wenna ng'osobola okutuuka ekagadi olunaku olw'enkya jangu nga tonnalya kantu konna tukebere buli kirwadde kyonna ku mutwalo gumu gokka tulabe ebikuluma tumale tukubuulira ssente zeetaagisa okujjanjaba obulwadde obwo tugenda kuteeka ku ddagala eryo osasuleko mpola mpola muleke kufa ndwadde nti temuyina ssente

Bwetwateke dwalo lyaffe olunaku lwetwawaalwo tubeerawo. Olwokusatu twaluwa abantu beekagadi. Gwe jangu nga tagenderedde olabe kye tugenda okukolera. Jangu n'endwadde eyo gy'ogamba eyalema, jangu n'empapula zo kwebakuwafunira eddagala kwe bakukeberera, tutandikira awo. Tubagamba nnyo nti mulekeraawo okulimba abasawo. Abantu bangi mulimba nnyo abasawo. Oyagala kuzaala, omaze emyaka 12 tozaala, wakati awo wonna n'akubuuza obadde ku family planning n'olimba ng'ate wagiriko. Family planning abamu ndowooza oba tebakitegeera butegeezi. Buli nkola yonna ey'ekizaala ggumba, buli nkola yonna eziyiza okuzaala oba okufuna olubuto eba family planning method. Abalala mukozesa buno bwe bayita Lidiya. Lidiya obumanyi? Buno bwe bamira nga bakava mu kikolwa obwo. Obwo buba bwa bulabe nnyo. Abaddugavu ate mmwe mukisussa. Abalala mutandika obubeerako buli kadde buli kadde ne buboonoona ne bubasiriza amagi gonna. N'otuuka okwetaaga omwana ne bigaana. N'otandika okugamba bannange ntambudde. Ngenze wano ne wali buli musawo akubuuza nti wali okozesezaako family planning kikaaki n'omulimba. Abalala mujjamu mbuto ne mwonoona nabaana zammwe ne mudamejinga nabaana. Nabaana eno buli lw'oggyamu olubuto buli ky'okozesa kyonna mu kuggyamu olubuto oba methodi ki oba methodi ki ekosa nabaana yo. Nabaana n'otuuka okwetaaga omwana n'agaana lw'okuba waggyamu olubuto mu budde buli. Gwe nga walowooza kikuyamba naye ate nga kikuleetera obulema bw'otagenda kulabako. Oluvannyuma ne weetaaga okuba ng'ozaala n'olemu okuzaala. Tubagamba nnyo abantu mwenna awo kigwa saidi yonna, omwami n'omukyala oba omukazi n'omusajja, mufube nnyo okulaba nga muzaalira mu myaka emituufu. Muleke kuwaalirira kwagala kuzaala ng'ate mugenderedde. Ozadde ku myaka 5 gw'omusajja, onoweerera ddi omwana oyo amale okusoma? Omukyala ozadde ku myaka 4-5, omwana oyo ogenda mulabirira ddi paka? Kyovola batyo osanga omuntu ng'omwana agenda ku university nga wa myaka 8. Yazalira ku myaka emeka? Yazalira ku 6. Omwana agenda ku university wa myaka 2 akyasasula tuition. Onoosobola okusasula obukadde bw'ensimbi bwe basaba ennaku zino ng'olina abaana 3 obazaalidde mu bukadde. Oli ku myaka, omukyala oli ku myaka 4+. Omwana oyo n'osobola okunoonya akasente, munaasobola okunoonya akasente akamusasulira nga n'endwadde zikubala embirizi. Kubanga tukugamba kookolootya kookolootya. Buli lw'okula waliwo ebijja bye wali tolina. Buli lw'okula waliwo ekijja gy'oli mu kunafuwa. Ky'ovola bantu waliwo endwadde ezikuyiikiriza buli lw'ogenda okula ng'ate emabegako wali toziyina. Era bangi be basala ebiso ng'awaalirira okuzaala ku myaka 5 abakyala. Kati gwe omukyala bw'oba olina obuzibu bwonna nga walemwa okuzaala naye ng'emyaka gikyasobola, jangu tukuyambe. Leka kulindirira. Olinze emyaka 10 omwana tajja ate okyali mu myaka egizaala. Jangu mu bavigo ganiki tujja kuwa n'obudde nti okusinzira tugenda kuwa eddagala bbanga bweriti olubuto lujja kukwata. Gwavaamu embuto eza buli kadde naawe tutuukirire. Leero gwe omusajja omunafu enkwaso tokyalina. Eddakiika ziba 2-3-4. Olinga abeera ku testing 1-2. Jangu tukuyambe. Muleke kwegumya. Abasajja bangi mwegumya. Era tusiba tubagamba nti kubidduka waliwo ku luguudo. Oluguudo olumanyi? Bobeera ku luguudo. Bovuga obubi bakuwa ekipapula. Boba toyina pamiti, abasirikale bayinza okuwa ekipapula. Boba emmotoka eri mu mbeera mbi nga DMC bakuwa ekipapula. N'ebirala bingi. Ng'oli ku luguudo. Ne bagamba embeera yo teri mu mbeera, emmotoka teri mu mbeera nnungi, emipiira giweddeko, ekipapula kiikyo kya 20,000, genda okisasule mu banka. Kati abasajja bangi bali ku luguudo emipiira gyaggwako dda. Abasajja bangi bali ku luguudo bakanya kuvuga sipiidi naye nga n'emmotoka gye bavuga sipiidi tekyasobola lugendo. Kyovula bado ddakiika 2-3 ku byobulamu oba ku byobulwadde tubagamba buli kadde. Tebiriiko ani. Leka kugamba nti gwe oli wabitoji byeru nti gwe tolwala. Leka kugamba nti gwe okoleramu S tolwala. Nedda teri atalwala. Okulwala kiri nnomo. Naye weerwanyeko otya obulwadde bugende. Mukyala obeerawo ng'ebizimba bikutawanyiriza emyaka. Ozaala embuto, embuto ozifuna zivaamu osirise. Leero mwafuna infection oba ebirwadde bya UTI.

0: biva vunziza munda muno bulikadde ofuna discharges ofuna obulikadde ovamu mataga fudde bizi bichafu kuunya kisu kifu ngate abaviko gani kitusobola kujanjaba abalala omugongole kukuluma mwaka ku mwaka ebintu bingi ebiletera omuntu okuluma omugongo singa endwadde katugeze nti endwadde ziba ttaano ezivirako omuntu okuluma omugongo buli ngeri buli lwobanga olumu omugongo buli kadde ku ndwadde ezo obaako n'ekimu oba ebibiri oba zonna kati gwe buli lwolaba omugongo towakanya tugamba nnyo nti omubiri kye gugambye kiwulirize amaaso bwolaba gazzeeko ekifu manya agende w'omusawo akubuulire nti amaaso ekyaleese ekifu kino ku maaso tokyalaba simu tokyalaba tivi tokyasoma mawulire tokyasoma na bayibuli amaaso tegakyalengera galaba kizikiza kiki ekireese embeera eyo twabagamba wano nti waliwo puleesa ekukuba amaaso amaaso ne gaba nga tegakyalaba bulungi ng'ate bwe bagipima wano terabika nga bwe bakupima puleesa ey'okumukono bipi nga bagikutaddeko nga puleesa terabika erinomo naye nga waliwo eyakuba amaaso ekuba obusuwa obwo obuli emabega w'eriiso ne buba nga bufriizinga ne buba nga tebukyakola mulimu gwabwe kuleeta meseji ku liiso n'otandiikiriza mpola ekimu kiva ku ndwadde ez'enjawulo oluusi ekirala kiva ku ndyambi abantu muyige okwerabirira abantu muyige okwekuuma nga muli bayonjo abantu muyige okubeera n'endwadde nga muzijjanjaba zibaveemu kuba okufuna ekirwadde kyangu naye okukyeggyako lutalo kyovuula bwe kiteekamu ssente ate abalala endwadde zibakwata mu butamanya nga tomanyi obutamanya bwo nga bwe bukuleetedde okufuna ekirwadde ekyo bakugambye nti ennaku zino ebirwadde bwe biti ne bwe biti weebiri bingi akifunye wejjanjabe mangu gwe n'otabifaako abamu muli eyo mulya buli kye musanze ne bibaviirako okulwala emyaka kasitoweza emyaka nkaaga kyekikuliisa ennyama n'ebisiika ebya buli kadde kati mugenda ne mulaba kati basaasaanyiza enkoko eno ogimanyi eya fast food ezo KFC oba cafe javas n'endala ebintu ebyo bisaasaanye naye si kirungi kusanga wa myaka nkaaga ng'agenda kulya cafe javas oba agenze KFC babikolera bano bakyalina musaayi muto myaka ataano kukkirira gweow'ekinaana ogyagaza ki lwaki tolya nkoko eri enjokye oba eya boyiro ki ekikutwala ku nnyama eno gye basiise ng'eringa tabu mugenda ku mikolo oyo bwebulaba bali ku self service n'osena buli kyosanze ku mukolo olw'okuba ogamba omugagga yaguze abalala munywa emyenge egisusse n'otuuka ekiseera omubiri gwo nga tegukyagasa n'otuuka ekiseera ng'omubiri gwo gwetaaga okujjanjabibwa ssente nnyingi naye nga gwe wabyereetera kakati kye mbabuuza mu abasajja lwaki mukozesa nnyo buli kadde mwagala amaanyi g'ekisajja ne mumira obuweke lwaki mugenda ku buweke buli musajja yali amize ekkaweke weekaabire buli eyali amize ekkaweke k'amaanyi g'ekisajja weekaabire kubanga ogenda kutuuka ekiseera obeere doma nti totale obeere ng'endiga yakutomera ogenda kutuuka ekiseera obusuwa bukube ate ojje mubaviga oganiki ogambe ate kyatandise eggulo naye ng'obimazeemu emyaka oyagala okukakasa kati gwe w'emyaka ataano oyagala kukakasa ki omira obuweke gwe omuvubuka w'emyaka abiri ki ekikumizisa obuweke mu myaka abiri ng'omusuwa emisuwa gyonna gikyali akitiivu buli kimu kikola n'okakasa nti oyagala kukakasa omuntu n'omira obuweke abaviga oganiki tulina eddagala ly'obutonde tulina habo ali ku oligino nga wa butonde tumujja mu bintu bya bulijjo n'otuuka ekiseera n'okozesa ku ddagala lyaffe wenna n'otuuya n'entuuyo ne zikuvaamu ddakiika asatu buli katuli ne kaggulira ng'ali mu sawuna buli kasuwa konna we kali ne kagguka mu abasannyalala amasannyalaze gabajjudde mubiri buli kadde ebigere bizimba emisuwa gikutawaanya ate simanyi otuuyana buli kadde okutuuyana si bulamu kubanga okutuuyana oteekeddwa okutuuyana ng'obadde okozesa mubiri n'ogukozesa ne gutuuyana ne gutuuyana naye abasinga obeera otudde wamu n'ovaamu entuuyo weebase mu buliri n'ovaamu entuuyo kumukumu n'ozukuka nga wenna tobitegeera nga n'omutima gukuba abamu oloota ekirooto ogenda okudda engulu nga wenna obadde ogamba mbadde empedde omutima gukuba bitya
1: kati singe kirote ekyo kikusanga omutima gwo teguli steady ngo omutima gwo teguli bulonje abamu bayitirayo ne bagamba yafiride mbuliringa yebase ne bagamba akantu kamukanze ko katono nagweri bulijjo omutima gwe gwina byegwetaaga naye nga tamanyi bantu bangi pressa zibakubira mu nguudo zibakubira mu butale zibakubira muli wamu embeera eyo neetandika okusumbuwa nekigenda nga kikula mpola mpola mpola mujje mwekebeze ate tubajjanjabe obulwadde bwa pressa buttanya abantu obulwadde bwa sukaali buttira ddala naye nga tukugamba sukaali lwakutte si lwakutta nti wamufunye leero ate nkyofe nedda agenda akunafuya mpola yabeera ngaakutadde ku sigiri oba buli omuntu oze esigiri agimanyi oba ku kyoto oba ku muliro agenda akufumba bufumbi buli kimu nekinafuwa buli kimu nekifa ye sukaali era toba ne sukaali ne weewaana nti sukaali wange maze naye ebbanga mumanyi jangu tukuyambe tukuwa eddagala lya sukaali olabe embeera bwenetambula puleesa naye bwetyo yo puleesa eba yakagwirawo etabuka omulundi gumu omutima ne gwabika puleesa bwekukwata oyinza okukeera ku makyanga oli mulamu okutuuka olweggulo nga bakuwujja ng'oliko mumacupa ng'olwo puleesa ekkubi abamu n'oba ng'oyitiddeyo puleesa kyekirwadde ekikwanguya ku sipiidi gy'otasuubira era gwe alina puleesa wadde oli ku ddagala tugamba nti puleesa ereetebwa entambula y'omusaayi obutaba nnungi buli musaayi gwe guba guzitowa buli musaayi gwe guba gutatambula bulungi omusaayi bwe guba tegudduka bulungi omusaayi bwe guba buli kadde guli mu cholesterol awera kitegeeza tegugenda kudduka sipiidi emala ogenda kuba okaluubiriza omutima gwo okubanga gukola era abasinga kyemuva mulaba ng'omutima gukuba sipiidi nnene weekanga buli kadde entunnunsi zikkuba buli lw'owulira entunnunsi manya bulwadde buli lw'oba weekanga bulwadde buli lw'oba ng'owuli omutima ogukwatanako ng'ogunyiga ng'owulira gukuba sipiidi esusse etali ya bulijjo kitegeeza buli mbeera eyo lwebaawo omutwe gujja kkuluma owulire omutwe nga gukuluma buli kadde owulire okutuyana nga kujja buli kadde owulire okusanyalala nga kujja buli kadde era byonna biva ku mpeera y'omusaayi nga tegutambula bulungi kitegeeza ebinywa oba omusuwa gyo tegiri bulungi era jangu mba Viganic ffe buli ddagala tugenda ddi kuwa nga tumaze kukusomesa ate nga tumaze kukebera omutwalo gumu ojjewo ne sente ezitandika olunaku olw'enkya tuli wano ekagadi mu tawuni tutandika saawa 2 paka saawa 11 leka kuddeeyo okufa ndwadde nga weetuli leero tusiibye emubende n'ekakumiro neesinga wabaddeyo ali ekagadi n'ayitako eyo yalitegedde aba Viganic kyeki singa ojja e Masaka n'osanga layini eri e Masaka singa ojja e Masindi n'olaba nti era asobola kubaka essimu e Masindi obabuuza aba Viganic eyo gye bali bakola batya bajja kkubuulira kubanga ffe tetwetaaga kumala kkugamba nti ate tukola tuti naye jangu weerabireko jangu tukujjanjabe koobe mukadde koobe mwana muto koobe muto mwenna tubakolako mutwalo gumu gwokka gwe gukebera endwadde zonna ne tuba nga tukeberamu endwadde ze tugenda okujjanjaba puleesa eri etya sukaali ali atya omutima gukuba gutya alusazi mweziri emisuwa giri gitya amagumba era amagumba amagumba gatawanyiza abantu bangi amagumba mazibu gakwewala nti tegakulumi si gwagayita naye bw'olaba obuzibu nga buzze gatandise okubwatuka gameketa oyimirira bikuluma bw'otuula bikuluma temukyasitama ku ttooyi ositama okutte ku bisenge jangu tukuyambe nga tebinnagenda wala endwadde ze twogerako ezimu ze ziviirako abantu okuba nga tebakyasobola kutambula ne bafuuka balema leero waliwo obulwadde buno obw'okusanyalala bwa bulabe essaawa yonna obasobola okufuna stroke waliwo n'abakankana n'okankana otandika mpola okukankana ogenda okulaba nga kikuze nga kiri mu kulevu ndala kukankana kiba kirwadde togamba nti wafuna buko abalala n'abeeraawo nga talina tulo buli kadde talina tulo tasobola kwebaka banne beebase yaatunula naye olunaku olw'enkya we tuli wano ekagadi tulinaanye radio KBS ekipande ojja kuba okiraba kiriko Viganic ku nyumba ya mukulu oba essimu funawo ogiwandiika kw'oba otambulira endwadde zonna tuzikolako gw'oba olina mazomba lwe ruumu ku mubiri oba bizigo byakwokya olina nsundo olina mbalabe naawe jangu abasajja amaanyi ago tugakolerako naye tumala kukebera
0: netulaba amaanyi lwaki gaagenda. Amaanyi tegasobola kwetwala gokka. Byonna tubikolako nga tumaze kakasa nti ddala omuntu ono atugambye ali ku ddagala lya sukaali, kitufu alina sukaali, ne tumukebera. Omuntu ono atugambye ali ku ddagala lya puleesa, alina puleesa. Yabaffe puleesa emuyise etya mubiri, biki bye yayonoona, ne tukebera ne tulaba nti ono puleesa ye eyonoonye kino, yayonoona misuwa, yayonoona magumba, yayonoona mutima n'ebirala. Ne tumala ne tumanya eddagala ettuufu lye tukuteekako. Kyekituwangazza mu kisaawe ky'okujjanjaba nga tukozesa eddagala ly'obutonde. Tumaze mu kisaawe kino emyaka 15 nga tujjanjaba bannayuganda. Kati gwe kizibu nnyo okugamba nti ekirwadde ky'olina tetukijjanjaba, leka kufa nga weetuli. Mukyala wo tugambye tafuna lubuto mutuleetere. Omwami tozaala, jangu tukuyambe. Omwami ate simanyi alusa zaakulemerako zikulemeseza amaanyi g'ekisajja, jangu tukuyambe. N'ebirala bingi. Esimu yaba Vigo Organic, funawo ogiwandiika. Eri 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 2
2: mshanjitanu ina.
0: Nkaga.
2: Nkaga.
0: Ana.
2: Makumiana.
0: Nsanfu mutanu.
2: Mshanjitanu.
0: Tuwa wagama timbavigo organiki. Okay. Enimi zonda tuzikoze saa. Likakude yugamba musomesa mu Luganda. To Luganda siru uli na mulungi. Janguro tuja kuogera mululi miru. Aba luogera webali. Obo yogera Luchiga. Obo yogera Lufumbira. Obalu Nyarwanda. Obalu Nyankole. Obalu Lulu. Obo yogera Luchapadola. Zone nimi abazogera webali. Tuja kubatu kwa atagana. Nga tumazo. Omazo kutuka mudwari uli afuruna korencha. Hoi matu bagai tuvira uli wakutano. Tulikatala uku Central Market. Kurumu namba abiri mokaga. Waguru itakupasero dieno. Jibati kulire mere. No bango tufuna bulungi. So una korencha kera bukezi. Tubenga tuku atagana.
2: Aturi chize. Nenda kukwata ya masimu. Dachika tusigeza yonche munonga. Tukamaliriza. Bantu wa mukama. Tere simu. Oba sekuba otura kuyayo ujechi wabu kuenda kubuza vila kuata gana naba vigo organiki. Tera asemu ya zero mshanju munana zero. Munana zero. Zero ina mukaga ina. Na zero mshanju itanu ibiri mshanju ibiri. Munana ibiri kuminemwe. Hamwene ya zero mshanju munana mshanju. Mshanju nina chenina mukaga chenina munana. Zero mshanju munana mshanju. Mshanju nina chenina mukaga chenina munana. Na zero mshanju itanu ibiri mshanju ibiri. Munana ibiri kuminemwe. Hamwene ya zero mshanju. Munana zero. Munana zero. Zero ina mkaga ina.
0: Inga tuba gamba nti. Yes. Asawolo kuba simu kuba. Na inga tuku gamba. Unako rencha. Tugenda kubera wane. Kagadimu town. Wakufa sawa beri. Paka sawa kuminemu. Nga tukebera. Nga tusomesa. Nga tujanjaba. Idagala tulibarete dembunji. Nebwe muna jabitano. Ibikumi bitano. Tujabawe idagala. Jangu wera bireko. Jangu tukujanja binti dala chitufu, tusobola kujanja ba ania. Dala chitufu, tusobola kujanja ba umugongo guruma. Okay. Gwatasa mulunjo inomura debwa alaji, inomura debwa athima, biona tubikola
2: kwa.
0: Netukugama nti, wali wabatasa mulunji, ngabulikande tosa mulunjo, ozira, ufune umura debwa mfumbi, ate minyiraji ikato, obude wabuchuka, nochuka na buo. Biona tubikola kwa. Bo abamu mwine urade wechi wanga. Echi wanga chikuruma na maso nega kumiuka na maso nega jama ziga bulikade. Echi wanga chikuruma no wanga tocha saburu unji mubude. Echi wanga chikuruma omutwene kukuruma bulikade. Biona bikutawa anya bulikade. Ne unako rencha wetuliwa nekaga demu town. Okuva sawa bili paka sawa kuminemu. Kera kumachanga tonalia kantuko na okay. Oje tuwenga tukora. Kesimu ya babigo organic. Eri zero msambu msambu bili.
2: Zero msambu msambu bili.
0: Msambu.
2: Mshanju.
0: Nkaga mubili.
2: Nkaga nibili.
0: Chenda msatu.
2: Chenda nishatu.
0: Ea tero eri zero msambu tano nya.
2: Zero msambu tano ina.
0: Nkaga.
2: Nkaga.
0: Ana.
2: Makumi ana.
0: Msambu mutano.
2: Mshanju ni tano.
0: Obade ouliriza ababigo organic. Okay. Na chethe products. Okay. Unakuruencha bali kagadi tulinanya radio. KBS. Au wenyini kuchikomera wechikoma. Urabe chizimbe cha mukuru chirike chapa oba chipande oba signpost okay. E yaba vigo organic kagadi blanche sawa bili tugenda kuba tutandise paka sawa 10 nemu atebwe tuva wano encha ate ureguro tugende masindi ate je tujjo kusula tubalindiride jangu okay. N'empapula zo namu abakadde muje tudde mutubakebira ababadde kudagala lyaffe tulabe embeera gye mutuseemu tubeeko bye tubawe bapya sigadenze Dr. Nsubuga ngamva mu kitongole kyaba Vigo Organic and Natural Products ekyegulidde erinnya mu kujjanja babanna Uganda bonna twatandise n'okufuna kati abava mu nsezi tulinanye era nga bajja tubajjanjaba musure burunje
2: okaturukiza abakutera amasimo kano kire mugareke muramuterera mu muterere mutirase muzezo mungaro ninyo watereho mabuze twina izindi teka teka misha ho gumacho mutakarugaho
3: bada best bolongo digo digo wa wale kunjanja ba

ya gambano ngwe ku Taliban zale TV Talibanize. Kare kare kare kare kare kare kare kaga di chimare covid radio keke sarfam 91.7 FM ye kwakora ba makam ne byaro wedi yo muntu wansi already ye gonza okura nga pe pit go induka ombichwe ke bi kwa ukona kuruka kimo lengo lo ki alpaka iguru afford development ye mak